Mandaka, Lalara, and Panyangutun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na nga na ilaw ko ngang pila maangor kumanya. Angor kumanya ngang pila maaka nganyang naningar ka Erngari, Uramara. He's from Bigoton Island, nganyang naningar ka. And nga